0: Serge Colomoni
1: Oluka Bilia, Madeswa Bane
0: Sparta Bako
1: Oluka Saler, Mbongwa Bane
0: Didier Muswahili Ndeko Obama Ah, histoire ya mburi ya ngana yo Yo mkolo baki na ngai kokoko ya ngai te